0: ìṣẹ́jú yìí ni mo pe àwọn bàbá wa ajíhìnrere àgbà fún ìjọ apostolic christian ní gbogbo àgbáyé. Àwọn bàbá wa prophet Ogunrinde àtẹ̀wọ́ lọ́fún Jésù kí gbogbo ẹni tó dìde tó dìde gbogbo dìde.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: Tori awon nkan ti Olorun fe se loni o yato pupo. O de fe ka lo ede kan soso ki gbogbo wa patapata ka de gbadura bi en ti o gbadura ri. Inu mi dun fi gbogbo awon eniyan t'Olorun ti lo iyanu la ni. Mo gbadura nitori pe iwo na wa nbi ilu ni. O ni rin arin na. Awon ede kan be nbe ti Jesu Oluwa lo ta fe bi gbadura. O se ta fe be ilu ni ju agbara lo sa. Ba agbara ba de iko lo yo pada. Bi agbara ba de ona to di ola. Bi agbara ba de ohun to ku ninu aye wa yo ji. Ninu iwe Johanu ni ori kejidinlogun. Eni ti o kan ya ma ba mi ka pele pele. A fe wu awon akansi oro kokan to wa nbe. Lati ese ikerin le ti bere. Nitori na bi Jesu Oluwa ti mo gbogbo nkan ti nbo wa baun. Ta le nwa ibere akoko niyan o. Ta le nwa toro ohun ma wi pe ohun ni won nwa lati doju ogun ko lati yeye re lati so fun pe oto eni je npe lomo Olorun tabi alagbara sugbon o nitori pe ina yen be nbe agbara yen be nbe ase yen be nbe oruko yen be nbe oki yen be nbe o le fi enu ara re so confidentially pe ta le nwa yes won da lohun pe Jesu ti Nazareth ni o wi fun an pe emi ni yi aha eni ti o fi han o pelu won o de meji o emi ni yi yen mo fe ke ma tele mi ka lo yes won bi seyin won subulu le yes o to bi won lere le keta je ta le nwa emi ni yi be mi le ba nwa je ka won ti o mo nkan kan nipa mi o ma lo a fe beere agbara Olorun ka to lo idi ni pe eni ta fojujo eni temi semele eni ti gbogbo oluso aguta tajire ti nbe nbi semele eni ti awon akori ti nkori n semele eni ti eyin gbogbo te du semele o na ni Jesu Oluwa ohun ta de fi semele ni wi pe gbogbo agbara laye ati Lorun owo re lo wa ere ojo ta ti nba bo ba ti nwole pelu e ta njade pelu oruko re ko ti isibi ta gbegbe oruko Jesu Oluwa soke ta ti kan jogbon ri laye Olorun to fe se nkan tuntun bayi emi ni ile ekini igbodi emi ni ile ekeji pe so pe won bi seyin won subulu le agbara lo je besa agbara la fe bere ni bi tori ati rawo eyan ti nbere pe nibo na pe jo si kini an se be e lo kaye won e ja mo nkan ti an se nbe ori ile ta wa duro si eni ta duro ti Olorun lai de pe rara ara sa mo lai pe rara ara ibi ma di oja agbaye
3: amen
2: eto Olorun niyan ko se eni ti won e kegan re sugbon nigba ta gbara Olorun ba so kale egan yo fo lo onirunru egan la ri ninu aye Ana ninu aye Sara sugbon gba to debi kan duro ogun egan se kini o otan patapata laye re egan ma tan Amen. Ye ye ma lo. Sugbon ani di agbara Olorun. Ani di agbara Olorun. O wa so fun won pe lo ma se pe mele nwa. Emi na kuku ti mo pe nkan kan o sele. Mo mo pe mele nwa. Gbogbo awon to do ipata e je won ma lo o. Se ri eyin oluso agutan e je gbadura bi eni won wa. Nitori pe tani kan ba ku ninu ijo gba. Nibi to gbe njosin iwo na nwa lati ba se eje. Ore godo mura gan ba na boyun ba bimo ti.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: Nto ba mo ti o ba da eni kan duro to se pataki nibi ise ninu ijo to wa ko de ri se mi o di liability si wo gan lorun a je pe won wa o na fi segi egbegbe odo re eyin mama ati baba awon tin wa yin eyin ru awon ogun ti an gbe ti awon omo elomi da lodo olorun to gba le ti mo bi obirin gba oko osun nitori wipe eni ti won wa lo mura kankan kan ye o de se pataki kani ko kan mura gan nigba ti mo ba n pe adua agbara la ni disa ba agbara ba de awon to n patewo ni koko to n so koju fe ti wa na won pada join wa ni tori won o ri owo ta ni o owo olorun lara wa yes ohun ti o sele niyen ni itesiwaju oro mi e ma se gbagbe pe leyin ti won ti mu Jesu Oluwa tan ti pale re mo tan won ti gba ko pari nu sugbon iyanu lo je oba awon oba ta koko jeni kankan o fokan si oba awon oba jidide nle aditu olodumare ise awon aposteli lori kene nbe yen e ka wara wara lati ese ikesan ehe a to papo su bi a tin wo a gbe soke awo sama gba Jesu kuro loju awon oniyeye to nwo ehe bi a ti teju mo oju orun yes bo ti re oke ki esi mo duro leti odo won aha ki lo de te fi duro te nwo oke Jesu na yi hallelujah hallelujah gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide nle nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo de be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won ti se o si o ma gan so ani di agbara Jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan la won eyan pe ni nkan ninu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu Oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 e fon soke e soro gidi aha aha beni aha latorun o yi okuta ko na lenu ona o joko le aha won wa riri oto eru ti nbe lara Jesu Oluwa baba se gbagbo daada eru ye lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila oni looto looto ni mo wi fun yin enikeni to ba gba mi gbo iru ise temi nse lo na yo se ani ise to tobi ju won yi lo tori ti emi lo sodo ta ni o sodo baba so gbo wa ta wa nbi ni a ki ise eniyan lasan e ja gbadura bi eni ti ise eniyan lasan tori a fe ma lo ka ma pada keni kokan wa ma jeri si agbara ta ni o agbara olohun agbara la fe bere fun gbogbo awon tan ko ra won jo bi Judas bi nkankan koro na lo ma gbogbo e ori oke bi ti Jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma ngbadua o je won o mo bi be ba fe mu e je saaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri ko mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun koni jima
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
2: Wari wipe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbi pon dan won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori ti start mi na wa yen mun fori gbadua mun fori gbadua ojiji gbo gba ti won yen bayen ninu ifidi fo ne bayen ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kene yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa nso fun mi pe ah iwo ko na yin ban Jesu oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si niyan iru eyun le lo mi pariwo ye mo si tan nitori pe ipon ti o tan yin si won o ba agbara Jesu lara won gugu eyan lo je pe ipon to ba won ni ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke tele won ti ja wale ipon pe si ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi ita ti jo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won bi won ba de bi adua kaka ti an po kan po ki an ma se daada emi yo ma so fun won pe ibo lo bi adua kalana ju gba bi to lo nje ta e ba dua to ngan ti e gona je le lo ken lo wa mu bo iru awon fa yen la fe ki agbara Jesu oluwa ko fa yo ku lara wa gba ti mo ba fe pe adua lenu agogo die ye ina me lo se yen akoni ye ti koni daada be ti na yin o ti to gbogbo to ni o tori awon eniyan ti won fe ba yin ti an le yin bo leyin eyin leyin ori won ba jin gokiki aye fele tan gokiki gbogbo won awon kan kile leyin won iba se pe won duro awon to kile iba ti se kini o won ba ti saaju won bo ba je ran se olorun to level kan to n sise tan we eyan yo mo o awon eniyan to fe tu o to fe ju o lo they are very many in number to ba duro o si ti o le sele emi le fi gbogbo enu so fun yin wi pe lakoko ta de yi ninu ijo apostle ti Christi Oluwa ti gba ogo mo loluwa gogo so fe n to wa legbe re pe Oluwa ti gogo laye mi o soro soke o mi o gbo daada o bi Jesu Oluwa o ba se mu ti an sa gogo ipa bibeli so pe fun ara re lo fe mi e lile fun won e se pe won mo pelu ipa iku to ye ka wa na wa niyan agbara la fe beere fun bayi nitori pe bi nkan ti wa laye wa awa na mo pe nkan se gere o si ye ko ri be ta ba ti wa de bi agbara yen mo fe ke beere bi eni ti o ba ri owo re ti run agbara ba de yo didi ona re ti di agbara ba de yo didi gbogbo to da laye re pata lolorun ni agbara lati sajo niwon gba to ba fi aye re le fun ife ta ni o fun ife olorun hallelujah eba nki dada
4: hallelujah.

Alpha Omega ni omo re kan soso ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbele lewo